0: ang pati mo ulo kay tukulge helen niya malatay na.
1: Sebayang cerita, wat kiwat nga jaga sorai, so sa puluh no, nga ang gutuwa may?
0: Kanya puluh no ti, mo yohon mo, idip no ti, ato mo status yung nga buke, tamo, nga buke no ti, tamo jagay le, jaga on nami, kadidyan na kay saya na, o da bisig, memang naman ni pinyakita le, ato yan nga, dape sorai ti, tunggu yun ang sorai, paka sorai, rugi ka pinyakita ne, o dape ugi masay, paka mo niya ni nga, tiduko na kabuas mo pinyakita le no. Jadi ogi masa sorai ti mo nyu puluh ha itu kada iskia bujur ne walaupun nyu puluh mena walaupun nyu tengah hayu sekali ya kobeh kobeh le memang onyu ku anogi penyakit dang tanah le jadi no warane sorai ti tunggu jenang ni no pakai onyu mo nyu koya le onyu jagai gade onyu sebona ne ke yo laju ayu
1: mo nyam sekira ogi penyakit te wat ki wat ingan duo
0: mo yo nyam ogi penyakit ano onyu di itapon no biar kadi le biar kadi daripada yo bejangkit di ting di bukon numut kadi walaupun selampun no dapat aluya bejangkit di bukon.
1: Pudo gi rasun de pakaingan sembur.
0: Oh, hat rasun sorai ti doi doi di hat sia hat rasun sorai tapi mo nyenang penyakit ano ti jarang-jarang ge yo ya sia ya penyakit na ogi masa tertentu ja. Tapi ti itih di naik ada bau ti doi do ati noh ne. Ano doi ano su amun mo ne ge.
1: Kudu sidoh ngabok nyamadang timuloh sorai ti status so ingan gitong pulua do nganjak mutu mano kudu sidoh nyame ngabok
0: kaya ngabok kan talu sidoh
1: secara berperingkat eh
0: iyo secara peringkat
1: dang ni sowa kudu sidoh nyapur sorai
0: ni sowa do sidoh kaya kaya pulua sorai ti asayo ogi luang ni kosong ja asagi luang ni kosong kaya memang talu sambung dap kaya puan ng permintaan on ogi doho kaya mo sentesa aja bisambung mana ogi luang ni kosong kaya memang pulua sorai.
1: Dang ni punan sorai ti kudu kiro nyam di dapot ingan
0: nyame semo yo one subur mo one subur yo one cukup umure sorai go wanti mo yo nunat noke duo ke talu kiro ataupun nok pat ogi gale dini kiro na pakai semo yo

0: pagti umule baru taluburan haro sa pot nga bukas pato sa kutlimi nga sa din eh paka di alo ko ya sa paya lo pati kay kutlim dawon na kay muna abok eh kay mo bukad ba ulag eh nahoran memang dawon amuot memang kay kutlim memang to kapog ka di biya jan na kay kayo subol kayo jadi.
1: Yun o tiyat mo nga dit, wat ki wat gaya niya pulo soray. Bito po lagi, mingo ba o? Dang program bito ya, salam Malaysia Medanin.

Ilang ko lang ang tangaran na ito ito ko na panakalang libang te uripa. Tama na ang langkala ko lang kanan ng Floreno Bulan alang kumaame ako ikawa. Okay, pitang minat lalu buka lah dua lebih selebo saya pacu ngak hari tam hati manhang tok lang mutam pala hari tam mangwa lebih ani tam pihani pihah pejit lama program mekleh adat asal tam.

0: panaw ba? Baka handa aram mo. Handa kinsa. Ayo, kenok kenok ka.
1: Ya hari tolak jangan kawan ni. Ya nah, nah di pertama kelunan. Pakai e-hailing. Jadi, nun dah pitok ka. Mendaha komuniti tu alang nah di awi ka ni.
0: Baksa, kui. Ay telok nah dia ni wata na nana telok dap untuk telok pa mang telok sambal dia manaharin telok ka manbeh telok ke si saya busa ti ba
1: eh
0: abit ID na ko ikare pa ID ti ke

0: noon na tuanan.
1: Eh, noon na tuanan, kuyong lang. Eh, purasana na talong nagring.
2: Dito, kayo nang nagring at loki.
0: Si Gino na haminti ke, taran manok penguinan na nagkurek. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
2: Jila na, Jerry. Yan,
3: Jerry Wan,
4: Kelenghi,
3: Radio
4: Kayat.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, anak mo jika. Ida ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana na dya. Asa mo rabo tiya po, ano mo nam.
0: Si Nomel, buak beninga ay. Anak mo bruma bisiko ng oran. Di toro ng iyo borangar ka?
1: Tana na dya. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riyah asa mo monam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek tu telepon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama, mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu dah kodai nun na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dek mu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.